Oras ko damiran. Parumusin nami. Disorono akarongas siya sambo. Si panglimun. Si wampu. Naing manotor nin nanasida. At tok parumusin nami. Baik kamu mazolagu. Anak medan.